senjata makan tuan. Anu maksud rek ngabas di lawan. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan sabeutana ceuk temutanana aing lamun can bisa ngabas di sirgawa. Ragawa. Lamun can di balik lemah wae.

jara jiriba jara sangu jara ani weta dunu kaba waliya makana kaba filiya maka kaba bala dunu kaba ni makana kaba bala dunu kaba fukani maka kaba bala dunu kaba sabani makana kaba bala dunu kaba nani makana kaba bala dunu kaba duru ni makana kaba bala dunu kaba waru ni makana anko feme duraka anko masabe duraka anko fende duraka anko masabe duraka mataki to duraka ulaka dengene chenani bagi o dengene chenani ay kele sik koro fe kele sik kile bife kata kele sik baba fe kata kele sik bani jini fe uluka muru bo ka muru muru bo ka lege bo ka lege kuma bo kata bi kata bi yarake ula sanga soro kadi jeli muso ma uluka soro ka yala na jena

mamusoni obeke ka kurofa ka ngana kadama kimi ka bomi na koro wazro ando nyo onzi me blo olofla kono na era nu sodiara abise manguru kile ta kerefe pokosi wole zave komele ka che olofla mi kulo dinga kono ando nyo zigle blo olofla kono ame ka bakoya mama ko eh ay sabali de Famaga fanga kare kuraju amma ina tuku kula kosi tuku kula bi adaba de kula kan ka bulo wa zo anga jikora sa ba hangere fe diji ni tulo jini munanyi sira mugo kame ka sira baraba kele fe ko blan grefe nanya kuro ni kanga se menyana amma mi foka nyefi do aya